ngawur padha irengi kaya dandang araton. Golong-golong mangetan, golong-golong mangulon. Ana kawula ngulati, Gusti ana Gusti ngulati kawula. Pating baleber pating pancurat polaing para durandara kaya walang tinebancak. Watak-watak ing para durandara dupi mirang kala sangka ingkang punya ing gantang. Daya-daya dene marak ngarsaning pukulan Bathara